0: a babban masallacin Juma'a na Tehran ko yaya yanayin al'ummar kasar yake
1: a wannan lokacin ba ka iya gane ma wane ne masu tsauraran ra'ayi ko ba masu tsauraran ra'ayi ba lalle al'umman Iran gabaki ɗayan su da hankalin su ya kaɗu sosai suna cewa yanzu da aka fito da gawan shi ana program din rufe shi sai abun ya dawo musu sabo ana alhiki ana ta kuka
0: Shi Najeriya masana tattalin arziki sun bayyana irin illar da ke tattare da ciwo bashin da gwamnatin tarayya ke yi musamman ma a daidai lokacin da ake fargabar bashin da ke kan kasar zai iya karuwa zuwa naira triliyan 20 kafin nan da karshen shekarar da muke ciki.
2: Na farko babban illa shine za ka ga akwai wani abu da muke ce ma crowding out wata kan gwamnati ta babbake ƴan kasuwa daga samun bashi shika wurin bankuna. So wanda da ƙarshe za ka ga ya illata tattalin arziki.
0: To akwai filinmu na gane muna hanya duk a cikin shirin amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Baffa. Shugaban

0: Ilam sai dai ya ce abu ne mai wahala hakan ya faru. Tuni dai ya gabatar da jawabinsa a filin, inda kuma daga bisani ake sa ran zai koma birnin Washington don gudanar da babban bikin cikar kasar shekaru 250 da samun yancin kai. Kuma Trump din ya ci alwashin zai jagoranci wasan tsatsun wuta mafi girma da aka taba gani a duniya.
1: A gaida Khalifa Shehu Dokaji. A Iran an fara jana'izar tsohon jagoran addinin kasar Ayatollah Ali Khamenei a babban masallacin Juma'a na Tehran, inda aka jera akwatin gawar Ayatollah da sauran iyalansa hudu da aka kashe su tare. Ana son ran mutum sama da miliyan 20 ne za su halarci jana'izar tsawon kwanaki 6 a cikin tsatsauran matakan tsaro. An kashe Ayatollah ne a wani harin lukudan bom na haɗin gwiwar Isra'ila da Amurka a ranar 28 ga watan Fabrairu. Badriya Tijani Ƙararrawi ta tuntuɓi Yahaya Mulumfashi, ɗan Najeriya mazaunin birnin Mashhad na Iran ɗin, domin jin yadda shirye-shiryen suka kankama.
2: Jagoran jin jahalin musulunci na Iran Said Al-Khamenei tun bayan shahadan shi saboda dalilai na tsaro sauransu ya zama na cewa ba a iya yin jana'izan shi ba. Aka fara programs ɗin jana'izan nashi a babban birnin Iran ɗin, wato Tehran kenan, wanda mutane manya daga kasashe, shugabannin kasashe da shugabannin addini suke shiga, inda dawon shi take a musalla da ke Tehran, suna yin sallama da shi, suna yin addu'o'i da sauransu.
3: Shi kadai ne yake babban masallaci na Tehran ko kuma tare da sauran iyalan shi da aka kashe?
2: Yanzu haka tare da sauran iyalan shi ne wanda suka yi shahada tare da shi a inda yake.
3: Kamar misali, kwanaki nawa za a dauka ana gudanar da wannan jana'iza?
2: Akalla dai shi tunda abin ya zama ba a gari ɗaya ba ne, bayan yau da gobe a Tehran akwai kuma wanda za a yi shi ma zuwa Cibi kenan a Qom, sannan kuma za a tafi da shi birnin Karbala da ke Iraki da Najaf a ranar kamar Laraba kenan, wanda daga nan kuma za a dawo da shi birnin Mashhad da jamhuriyar musulunci ta Iran, wanda a nan ne za a rufe shi a haramin Imam Ali bin Musa al-Ridha, wanda rufewar nashi zai zama ko dai ranar Alhamis ɗin daddare ko kuma ranar Juma'a.
3: Shin ya yanayin yadda 'yan ƙasa suke a daidai wannan lokaci da ake cike da alhini?
2: Wato da gaske idan mutum ya san yadda al'umman Iran suke tun a wancan lokaci kafin shahadar shi, yadda suke suna tsananin ƙaunar shi wannan bawan Allah, babu bambanci tsakanin waɗanda suke masu tsananin kishin addini ne kamar yadda ake ce ma wasu, ko kuwa waɗanda ake ganin suna da wannan. To amma a wannan lokacin sai abin ya zama na cewa ba ka iya gane ma wane ne masu tsaron ra'ayi ko ba masu tsaron ra'ayi ba. Lallai al'umman Iran gabaki ɗayansu hankalinsu ya kaɗu sosai, suna cewa wannan shahadan nashi ta dawo musu sabuwa, amma sai ya zama yanzu da aka fito da gawan shi ana program da rufe shi, sai abin ya dawo musu sabo, ana alhiki, ana ta kuta.
3: An yi kiyasin ko adadin mutum nawa ake sa ran za su halarci wannan janaza?
2: Tun kamar sati guda baya kenan da aka fitar da barnamiji kiyasin mutum miliyan 20, amma ko yanzu abin da ake da tabbaci ba ma wai nan gaba ba, kamar musamman shi Mashhad da ya zama nan ne za a yi rufewa din, ana hasashen mutum fiye da miliyan 30 ne za su halarta.
3: Ya batun matakan tsaro a wannan lokaci?
2: Lallai hatta a kamar shi birnin Mashhad wanda ba a riga an zo ba, idan mutum ya duba zai ga cewa yanda tsarin garin yake a da to ya sha bamban da yanzu, ma'ana an tsaurara matakan tsaro sosan gaske, kusan kowane titi za a ga akwai canji, akwai check up, akwai abubuwa da wanda aka sanya wanda yake nuna maka cewa lallai an yi tsari, cikakken tsari na ba mu mahalarta wannan jana'iza din cikakken tsaro, kuma tsaron zai zama ta sama ne ko ta ƙasa ne ko ta ko'ina, sun yi cikakken tsari na tsaro.
1: Yahaya Mulumfashi, wani ɗan Najeriya mazaunin birnin Mashhad na Iran kenan. To, ofishin kula da basuka na Najeriya ya ce akwai fargabar bashin da ke kan ƙasar zai iya ƙaruwa zuwa naira tiriliyan 20 kafin nan da ƙarshen wannan shekarar. Ofishin ya gargaɗi ƙasar da cewa yawan bashin cikin gida da gwamnati ke karɓa zai iya cinye kusan kashi 90 cikin 100 na kuɗaɗen shigar da ƙasar ke samarwa, kuma hakan zai iya zama barazana ga makomar tattalin arzikinta. Rahoton Zubair Ahmad.
4: Ofishin kula da basuka na Najeriya ya bayyana yadda kasar ke kokarin ƙara ciwo bashin da ya kai naira tiriliyan 4 tsakanin wannan watan na Yuli zuwa Satumba domin cika gibi a kasafin kuɗin shekarar 2026. Shugaban ofishin Tileo Adibajo ya ce sabon bashin da kasar ke kokarin ciyowa a cikin gida ya zaka fargaba ta yadda zai iya jefa kasar cikin halin kakanikayi. Masana tattalin arziki dai na kallon haka a matsayin wani babban kalubale. Dr. Murtala Abdullahi Kwara malami ne a sashen nazarin tattalin

0: arziki a jami'ar Umaru Musa Yar'Ado da ke Katsina.
1: Wannan bashin yana iya kasancewa daga bankuna ne ko kamfaninnuka ko kuma mutanen gari ko kuma daga CBN ta hanyoyi kamar haka. Na farko muna da wata hanya da ake cewa FGN bond, sannan akwai treasury bill. Shi wannan bond din yana iya zama treasury certificate ko kuma development bond ko wani makamancin haka. Sannan akwai treasury bill, bambancin su da wancan wani yana karewa ne zuwa wata uku, wannan kuma yana farawa ne daga shekara ɗaya abin da ya kai har shekara biyar. Sannan akwai wasu hanyoyi wanda gwamnati tana iya amfani da su domin ta ci bashi a cikin gida.
0: Kazalika, ofishin kula da bashin na Najeriya ya fitar da jadawalin da ke nuna bashin da kasar ke ci a cikin gida ma ya kai intaha, domin kuwa ya kusa kai naira tiriliyan 10 a cikin kashin farko na rubin shekara. Na tambayi masani tattalin arzikin, shin ko akwai wani alfanu ga ci gaba da karbar bashin da Najeriya ke yi?
1: Shi wannan tsari yana da fuska guda biyu. Yana iya zama tasiri saboda yana yakan iya hana ita gwamnatin tafi ta waje a neman bashi idan ta iya ta samu bashin da take so a cikin gida, wanda za ka ga cewa bai kai illa ba kaman bashin waje. Sannan kuma yana iya raya tattalin arziki idan an yi amfani da shi kaman yanda ya dace, to yana iya haifar da wa'annan abubuwan guda biyu. Amma babban abin illai za ka ga cewa a kasashe masu tasowa musamman kaman Najeriya, kusan illai ta fi yawa. Na farko babban illa shine za ka ga akwai wani abu da muke cewa crowding out, watakan gwamnati ta babbake 'yan kasuwa daga samun bashishika wurin bankuna. So wanda daga ƙarshe za ka ga ya illata tattalin arziki. Sannan za ka ga shi wannan ana samun matsala ta matsa kasafin kuɗi. In gwamnati ta cika cin bashi cikin gida, to sai ka ga kasafin kuɗin an matse shi. Ya zama cewa kullum a mace ake kasafin kuɗin ƙasai.
0: Rahoton ofishin kula da bashin ya kuma ce bashin cikin gida zai kai naira tiriliyan 15 nan da 'yan watanni, abinda ake hasashen zai iya ƙaruwa ya zuwa naira tiriliyan 20 nan da ƙarshen wannan shekara. Hasali ma dai, a cewar rahoton, kasafin kuɗin Najeriya da ya shafi muhimman ɓangarorin raya ƙasa da suka haɗa da ilimi da kiwon lafiya da tsaro da ma gina hanyoyi da sauransu na ta'allaka ne ga bashi, abinda ke cinye kashi 90 cikin 100 na kuɗaɗen shigar ƙasar da kuma ke zama barazana ga makomar tattalin arzikinta. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
2: Tunzu kuma sai filimu na gani mun hanya. Fadar shugaban Najeriya ta kira ga 'yan ƙasar su riƙa mayar da hankali ga gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi dangane sun sauke nauyin da ke kansu na samar da ayyukan raya ƙasa da inganta rayuwa da nufin bunƙasa tsaro a yankunan karkara. Fadar ta ci taɓarɓarewar tsaron da ake fama da shi a sassan ƙasar na da alaƙa da wani fanni na ƙaruwar matsalolin rayuwa da rashin samar da ababen more rayuwa a matakai daban-daban na ƙasa, duk da ƙaruwar kuɗaɗen shiga da gwamnatoci ke samu. Ta yau a filin na gani muna hanya abokiyar aiki na Umaima Sani Abdulmumin ta zanta da ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban Najeriya, Mr. Daniel Bwala, inda ya fara da mata bayani akan irin nasarorin da gwamnatinsu ta samu a tsawon shekaru uku da hawan su mulki.
3: Ni mutumin Borno ne. Akwai local government a Borno wanda tana hannun su terrorist 'yan bindiga. Akwai local government ina ji kamar hudu ko biyar haka, kuma yawancin mutanen jihar Borno din sun zo cikin gari ana kiransu IDP. A yanzu haka in zan saka shi a percentage zan ce kamar 75% ko 80% na mutane ma an komar da su gidajensu. Mutanen ba ma local government, duk local government din an komar da su. A kowanne za su gaya miki cewa even though an koma din, amma har yanzu kowane lokaci ana samu wannan matsalan su terrorists zo su fita. Amma shi nasara din shine IDP din, yawan IDP din ya ragu substantially. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma, in kin duba, ina so bada wani example ne wanda ko kin je Kudu ko kin je duk wuraren Najeriya zaki gani. To economy da ya dau da fari buhun shinkafa ana sayar, ina ji 100 ko 110 haka lokacin. Yanzu buhun shinkafa ya sauka zuwa 50 ko 45, because ni ina da mutanen mu da suke noma a gida. Lokacin an noma shinkafa da yawa an aje akan cewa za a sayar a samu kuɗi. Amma because policy din tana aiki sai kuɗin ya faɗi, har ma suna complain akan cewa suna rashi ne a yanzu. Na uku, yanda ake duba Najeriya da from outside, ba a duba Najeriya kamar ƙasar da take da matsayi.

0: Wannan tambaya ga Sharif Abdallah, jami'in yaɗa labarai na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar Najeriya.
1: Magana ta gaskiya, babu wata doka daga ita hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA na tilastawa ƙasar da za ta karɓi baƙuncin gasa cewar ko a ɗage takardar samun damar shiga wato visa ko kuma a sassauta, duka babu. In baka manta ba, a ƙasar Rasha a shekara ta 2018 an gudanar da gasar wanda su ƙasar ma suka ce gabaki ɗaya sun sahale duk wani wanda yake da sha'awar shigowa ƙasar ya shigo. Suka kuma yarjejeniya da ita hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA har aka ɗage batun samun damar izinin shiga wato visa. Aka kuma yi ƙirƙiro da wani sabon yunkuri na a samu dukkan wanda zai shiga ƙasar ya shiga ba tare da ya samu matsala ba, ma'ana fan ID kenan. Da zarar ka samu wannan fan ID ɗin, shi ne kamar visa ka ta shiga ƙasar Rasha.
0: Tala aka yi da abubuwan da muka gani a ƙasa, musamman akan ƙasar Amurka. Wane darasi ita kanta hukumar za ta ɗauka yanzu?
1: Kaga, dole ya kamata a ce ita hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA yanzu ta koma ta zauna a kan teburinta, ta fara tunanin duk ƙasar da ya kamata ta baiwa damar karɓar baƙuncin gasa, ya kamata a ce akwai yarjejeniya na tsakanin ita hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA da kuma ita ƙasar da za ta karɓi baƙuncin gasar cewar idan har aka ba ku damar karɓar baƙuncin gasa, to za ku sassauta al'amuranku na shige da fice.
0: Akwai wani mataki da kila ƙasashen za su iya ɗauka?
1: Kaga, ita hukumar tana da ƴaƴa na ƙasashe daban-daban a nahiyoyi daban-daban a faɗin duniya har 211, wanda a turanci ake kiransu da member association. To kuma akwai taron da ake gudanarwa kowane shekara wanda ake kiransa da Congress, wanda dukkanin shugabanni da kuma manyan sakatarorin ƙasashen za su suke halarta. To ina ga ƙasashen da suka fuskanci irin wannan ƙalubale za su iya gabatar da ƙorafinsu a wannan babban taro da ake gudanarwa na Congress a kowane shekara. Shi ne babbar, kama a ce, majalisar zartarwa na ita hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA. To kaga, idan suka gabatar da ƙorafinsu, sauran ƙasashe za su mara musu baya, musamman ƙasashe masu tasowa.
0: To tambaya ta gaba ta fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, wanda ya ce da me ake buga kuɗi, da takarda ne ko da leda ko fata? Yana kuma son sanin sau nawa ake buga kuɗin a kowace shekara, da kuma yadda babban bankin ƙasa yake yi da kuɗin da suka tsufa. To abokin aikina Buhari Muhammad Fage ya miƙa wannan tambaya ga Malam Abubakar Sulaiman Jibir, marafan Kano kuma shugaban ma'aikatar buga kuɗi ta Najeriya.
2: Sha'anin kuɗi na Najeriya ana bugawa akan abubuwa guda biyu. Ɗaya akan cotton na auduga, ɗayan kuma na leda, wanda na leda su ne daga naira 5, 10, 20 da 50, amma da kan naira 100, 200, 500, 1,000 duk akan auduga ake buga su.
3: Kamar wanda ake bugawa da ledan, irin ledar da muka sani kamar ta zuba kayan abinci da sauransu, irin ta ce?
2: Irin ta ce duk daga matatar mai ake samun su, kamar misalin Dangote ɗin nan, suna fitar da su, suna drene na nau'in ledoji, amma ana ɗan ƙarƙara musu waɗansu abubuwa yana za su yi ƙwari da kuma yanda ruwa ba zai musu illa ba.
3: Kamar sau nawa ake buga kuɗi a ƙasa a shekara?
2: Ba fashi, ba Asabar, ba Lahadi, babu Sallah, babu Kirsimeti, awa 24, kwana 30 a wata, kwana 365 a shekara, ba a tsayawa ake buga kuɗi a Najeriya.
3: To buƙatacce ta yawa haka ake buga su?
2: Buƙatacce ta yawa, saboda mutum miliyan 200 da wani abu a ce kuma da ana buƙatar yawan kuɗi, to in ba kun yaka ba za a samu adadin da ake nema ba, saboda duk shekara babban banki na Najeriya, wato Central Bank, sukan ba mu cewa ga adadin kuɗi da suke so a buga. In kuma suna son fiye da abin da ya fi ƙarfin da za mu buga, sukan nemi wata ƙasa su bugo mana su kawo.
3: Ya ake yi da kuɗaɗe da suka yawo a hannun mutane suka ɗan tsufo su suka yi yage?
2: To, ka san duk kuɗi da ya shiga ya yawo, in ka kai banki, in banki suka karɓa, suna komawa da shi babban banki. Su kuma babban bankin an mai da shi, suna da injina kala-kala. Za a sa su a cikin wannan injin zai nuna wanne ne har yanzu yake da ƙarfin zai shiga cikin koma cikin kasuwa, wanne ne kuma ba zai koma ba. Wanda ba zai koma ba, sai a ware shi guda, a da sai a je a ƙona.

0: na amma yanzu saboda harkar duniya ta ci gaba an samu ma'aikatu yanzu so wannan din da sai a sake mutsutsuka su sai a maida su kaman gari akwai masu zuwa su saya ma'aikatu kuma su kuma wannan shine kaman sinadarin da suke amfani da shi su juya shi su maida shi kaman na takarda na wannan audugan sai su sake wata takardar da shi kaman na leda kuma shi ma sai su juya shi sai su yi kofuna ko su yi abin interlock mai kaman block din nan ko su yi abubuwa dai na amfani
1: yanzu kenan ba a kona su kwata-kwata
0: ba ana kona amma kalilan shi ma kuma a cikin inji ake kona shi ba a waje ba an hana wannan aje a kona a waje
1: duka kudin nan suna da nau'in 1000 daban da nau'in 100 da nau'in naira 50 kaya ake samar da nau'in nan
0: sha'anin kalan kudi kowanne matsayin kudi yana da nasa kalolin kuma kowanne yana da akalla kala da ake hada har hadawa kaman kala 15 mutane ba za su sani ba kaman 1000 in ka ce ka hada kaloli daban-daban akwai wanda ake sawa na farko akwai kuma wanda ake sawa na biyu a cikin na biyun an yi hikima ta kimiyya wanda shi wannan fentin baya taba bushewa duk sanda ka goga shi akan farar takarda a na biyun zaka ga ya nuna shi baya bushewa ko shekara 100 zai so abinda kuma kowanne da kalarsa daban sai an hada kala abu ne na kimiyya sosai
1: kai da ka san kalolin kudi kenan kana ganin irin jabin kudi ko baka taba ba idan zaka iya gane su
0: wani sai ka taba amma akwai abubuwa da yawa wani ido zai nuna maka akwai abinda shi wato security na kudi kala uku ne akwai wanda ake sawa wanda ido zai nuna maka zaka gani wani kala ce in ka juya ta tana kore in ka sake juya ta sai ta koma kaman gold so akwai kuma zare da ake sawa zaka ga wasu abubuwa a cikin zaren wannan ido zai nuna maka akwai kuma wanda bankuna in ka kai kudi zaka ga suna sa wata wuta wani security din ba sai wannan wutan an sa shi sannan zai nuna amma ido ba zai nuna maka ba na uku kuma central bank ne kawai babban banki ne suke da wannan injinan in an kai musu inda ake duba ko yana nan ko baya nan to su kadai su kuma suke duba level na uku tunda level uku ne na kudi na security kudi na tsaron kudi da wanda ido zai nuna ma da wanda su bankuna suke za su nuna akwai kuma wanda su kuma akwai na'urori a babban banki su kuma ana sawa shi ma zai nuna waɗansu security waɗanda ido ba zai gani ba su ma commercial bank ba za su gani ba kowane kudi in an buga shi ka hura masa rai shine ka buga masa lamba a farkon shekara mun san yawan adadin kudin za a buga to za mu fitar da nambobin sama da ƙasa
2: to da haka kuma shirin na wannan lokaci ya kammala a madadin sauran abokan aiki madama si Abdulkadir Mukhtar ke fatan mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu karfe 9 ne saura minti 12 a Najeriya da Niger muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Baya ga sauraron mu ta hanyar internet a bbchausa.com ana iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci ake bukata. Yanzu kuma sai filin gane mini hanya. Fadar shugaban Najeriya ta yi kira ga 'yan kasar su rika mayar da hankali ga gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi don ganin sun sauke nauyin da ke kansu na samar da ayyukan raya ƙasa da inganta rayuwa da nufin bunƙasa tsaro. Fadar ta ce tabarbarewar tsaro da ake fama da shi a sassan ƙasar na da alaƙa da ƙaruwar matsalolin rayuwa da rashin samar da ababen more rayuwa a matakin ƙananan hukumomi. Yau a filin gane mini hanya, abokiyar aiki na Umaima Sani Abdulmumin ta zanta da wani daga cikin masu magana da yawun shugaban Najeriya Mr. Daniel Bwala, inda ya fara da yi mata bayani kan irin nasarorin da gwamnatinsa ta samu a cikin shekara uku.
3: Ni mutumin Borno ne, akwai local government a Borno wanda tana hannun su terrorist 'yan bindiga. Akwai local government ina ji kamar hudu ko biyar haka, kuma yawancin mutanen jihar Borno din sun zo cikin gari ana kiransu IDP. A yanzu haka in zan saka shi a percentage zan ce kamar 75% ko 80% na mutane ma an komar da su gidajensu. Mutanen ba ma local government duk local government din an komar da su. A kowanne za su gaya miki cewa even though an koma din amma har yanzu kowane